0: Pabliye lò pataje video an nan goup pou yo, sa ede nou kreye plis kontni. Abone, kite yon like. Mersi yon pil.
1: Ogiya 88.9 Bo FM.

Tamara, mamá mo po habi kose. Pora bo sa vivo sa mandami. Pero lagami huwak. Mandami may di sa screenshot of Zoom.